Nữ pha mà cô xả. Anumuna siseau. Ya pha mà cô xả. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama cô xả. Tanga tanga umbu sa tanga. Nesa